Kamiza na kuwaua kabisa. Ikiwa ni kumba mwiko, siafu, sisimizi, viroboto, mbu, nzi na kunguni. Rungu ndiyo kinga thabiti. Ijaribu leo na shida ya wadudu utaimaliza kabisa.